Tony lati Ikanni West Radio 89.3 FM. Ikanni kanga agbomagbe to kun fun mi ogbon imo ati oye ti a kale si opopona Love Avenue Oluyole Estate Ibadan. Temi tope Olawole ni oruko temi. Are Bola Tinubu ti payade si orilede Nigeria leyin to pari isimi re lenu ise si ile Faranse. Are Bola Tinubu ti tari iwe aba ilana nawo lori awon kan to ni se pelu iwadi apapo ati idagbasoke lorilede Nigeria fun odun 2026 le to de je pe o gbe siwaju ile asofin agba fun ayewo ati isodofin. Ile asofin ipinle Oyo ti gbe igbese ofin lori iwe aba atunto le to npe fun fifi ayele fun idasile olopa ipinle lorilede yi. Gomina ipinle Oyo Onimoro Seyi Makinde ti fi da awon ara ilu loju ipe isejoba re ni yo lanfani lati se ayewo ati iwadi olokrin ni mi sinu awon aba eleyi to wa lati owo igbimo tori si eto idajo to npe fun agbekale iwadi lori isele ifipamu ni nigbekun awon akeko ati awon oluko ni ijoba abile orire ni ipinle Oyo. Ile asofin agba ti mu atuto deba iwe aba eto isuna odun 2025 fun atunlo fun igba kerin lati se isun siwaju awon ifidimole igun to je ti eto enowo ninu aba eto isuna odun 2025 na bere lati ogbonjo osu kesan titi di ojo kokanlelogbon osu kejila odun 2026. Fatima Shara El Mozuri ini won ti pe tote ti daruko bayi ege bi obirin akoko le ti o je alase iyun prime minister fun ile Morocco leyin ti egbe oselu PAM re ti lafani lati jawe olubori ninu opolopo awon ijoko ti nbe nile asofin ninu eto idibo awon asofin ile to waye lose to koja. Eyi lope koko iroyin to suyo laaro toni e pade wa laago mejo lori agbeyewo iroyin agbomagbe. Temi tope Olawole ni oruko temi. E seun te nbe wa Olorun yo bukun yin amen.

0: Igbo ndị nwe mmadụ, ihe ọma mere unu dum, onye agara nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Wednesday, ụbọchị 30 n'ime ọnwa September nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa ọrịa. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio bụ Ejecha Agwụ n'ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Steeti Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu gbara mkpọrọgwụ n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Mmiri ide egbuola ọtụtụ ndị mmadụ ma chụpụ ọtụtụ ogbe n'ime obodo Naịjirịa. Ndị ọrụ bekee ekeela akwa n'ume na ha ga-akwụsị ọrụ ụbọchị nke abụọ n'ime ọnwa Ọktoba ma ihe gbasara ego etinyere na mmanụ eji akwa ụgbọala. Onyeisi mba United Kingdom Andy Bohan emepeela ụzọ maka obodo ha ịbanye soro n'ime European Union. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Nnekwu mmiri ozizo nke butere oke ide mmiri egbuola ọtụtụ mmadụ, chụpụ ọtụtụ ogbe, mebie ọtụtụ ụlọ, okporo ụzọ, ugbo ndị mmadụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche n'ime obodo Naịjirịa. Ndị Nigerian Meteorological Agency kwuru na mmiri ozizo nọ n'uju ya ugbu a n'ime obodo Naịjirịa, ọkachasị ngalaba etiti na ndịda obodo Naịjirịa. Ha gwara ndị mmadụ ka ha na-elepụ anya mara ka eluigwe debere ihu n'ihi na oke mmiri ozizo ka na-abịa abịa. National Agency Management Agency ezipụla ndị ọrụ ha njem na steeti ebe mmiri ide mere mkpamkpa dị oke egwu. Steeti ndị a bụ Ebonyi, Rivers. Ndị ọrụ NEMA n'ime steeti ndị a na-ekpocha ihe mmiri mebiri ma na-enyere ndị ihe mberede a dakwasịrị aka. Oke mmiri ide mere arụ n'ime Bauchi, Edo, Bayelsa, Imo, Rivers, Osun, Ekiti, Abia, Anambra, Benue, Yobe, Kanu na Delta. Mmiri ide gburu ọtụtụ ndị mmadụ, mebie ihe ndị mmadụ ji atụ ndụ mmanụ, ma mebie ọtụtụ ihe ndị mmadụ nwere. Ndị ọrụ gọọmenti a na-akpọ Joint National Public Service Negotiating Council kwuru na ụbọchị taa bụ ụbọchị 30 n'ime ọnwa September, bụ ụbọchị ikpeazụ ha nyere gọọmenti etiti iji kwuo ihe metụtara nnukwu ego etinyere n'elu mmanụ eji anya ụgbọala, ụgwọ a na-akwụ ndị ọrụ na ego ekwesịrị ịkwụ ndị ọrụ niile nọ n'ime obodo Naịjirịa dịka etu ihe si dị ugbu a n'ime Naịjirịa. Ndị otu a nwere otu asatọ nọ n'ime ya. Ha mere ka ọha na eze mata na ha agwala ndị otu ha dum nọ n'ime obodo Naịjirịa ka ha kwụsị ọrụ ụbọchị atọ bido na ụbọchị nke abụọ n'ime ọnwa Ọktoba nke afọ 2026 ma ọ bụrụ na gọọmenti etiti emeghị ihe ha kwesịrị imenu. Ndị otu na-agwa gọọmenti etiti ka o butuo ego mmanụ ka ọ bụrụ 500 maka otu lita, kwuo ụgwọ ọnwa dịka ọnọdụ ndị obodo Naịjirịa si dị ugbu a. Onye isi mba United Kingdom, Andy Bohan, kwuru na ya nwere mmasị ka mba United Kingdom laghachi azụ na otu European Union, nke o kwuru na ọ bụ ihe dị oke mkpa gọọmenti ya bụ n'obi. Bohan kwukwaziri na ọpụpụ Britain pụrụ n'ime European Union mebiri ọtụtụ ihe nke o kwuru na ya ga-edozi. Okwu Bohan kwuru dị iche site n'ihe otu Labour Party kwuru na ndọrọndọrọ ha mere n'afọ 2027, nke kpebiri na Labour Party agaghị abanye European Union. Bohan kwuru na gọọmenti ya ga-eji oge ọgbakọ dị n'etiti United Kingdom na EU ga-enwe n'isi ngwụcha afọ a wee mee ka ha chia azụ mara ka mba United Kingdom ga-esi wee banye European Union. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe, ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka ịnụ etu esi kapịa akwụkwọ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa ọnụ. Anyị gwara unu na mmiri dee egbuola ọtụtụ ndị mmadụ ma chụpụ ọtụtụ ogbe n'ime obodo Naịjirịa. Ndị ọrụ bekee gọọmenti etiti ekeela akwa n'ume na ha ga-akwụsị ọrụ ụbọchị nke abụọ n'ime ọnwa Ọktoba ma ọ bụrụ na gọọmenti etiti ekwughị ihe doro ha anya gbasara ego a na-ego mmanụ eji akwa ụgbọala na ego ekwesịrị ịkwụ ndị ọrụ na-arụrụ gọọmenti ọrụ dịka isi na anya si dị ndị obodo Naịjirịa ugbu a. Onye isi mba United Kingdom, Andy Bohan, ekwuola na ya ga-eweghachi mba United Kingdom azụ ka o soro n'ime otu European Union. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na o nweghị nwaanyị ji ọchị amụ nwa. Udo dịrị unu dum. Chukwu Okike Abiama buoro unu ụzọ, kpeere unu azụ, Onyeaga na nwanne ya.
1: Your preferred wholesome radio.
2: Masara radio mu muna gabatar da ku da West Radio FM 89.3 a gari Ibadan. Muna gabatar da ku da shirye-shirye da zai gantar da ku a wannan lokaci. A saurara.

0: bibi vasectomy ka mo re ile
1: eyin baba wa te wa nile ile wa oni daro
2: amen
1: seri e je ka ni fe yawo wa dada e de ma je ka je alada nikan like ama wa onimo tara eni nikan mo ati ri several cases to je pe obirin ni o nje iya gbogbo e obirin mi ti oku pelu oyun abi pelu omo latara wi pe won ni a ma loyun mo toko de ti wa wi e ati ri awon cases lori sirisi to je pe elomi ni uterine rupture ile omo iya to de gbe di hospital tan ni pe laarin odun meji meta e ma ti e gbianju wi pe e fe ni oyun ti dokita ti fun won ni kilo sugbon latara wi pe okunrin o le mara duro won tun wa pada wa ni ibalopo to pada doyun ti o ti ijo odun kan lo ti o ti e ti to odun kan gan iru awon nkan ba yen bi pe yan en danger live ya we yan ni se de mo pe obirin ta ba ni fe a ni fe je ki nkan o se so e dakun e je ka ni fe awon iyawo wa ninu pa ni fe awon iyawo wa daada na la fi ma wa wo pe okay iwo o ti bimo omo to bi kolon ba wa wo oya mo fara mi sile kemi na ti e ngba ti mo ti ri wi pe gbogbo options to wa gbogbo e lo ti gbianju to de je wi pe ko se to fun e ni alaafia elomi bere obirin mi bere lati ma gba family planning aisan ti o si lagu ara itele o bere elomi ifunpe a bere si ni ma ga orisirisi lati ri so fun di eyi mo ro eyin baba wa nile ejo eje ka ni fe yawo wa eje ki a ma consider awon na so latara be mo salaye nipa natural family planning eje ka wo calendar eje ka download app ka wo calendar asiko la le sumo asiko la le sumo to ba ku dandan ni ka de sumo won lasiko ti o ye ka sumo won kini ka se eje ka lo ora adabobo ta ba lo ora adabobo asiko to ba de ye ka dide ka tete dide lori e ka ma je ki oyun le waye
0: kese kese mo gori e dokita doctor azan olale kan aforo lagba
1: ataye se
0: ataye se koda o kan o gun mi lori po atupe tori pe ape yin e si je wa mo lero pe ta ba pe yin lojo mi lori oro mi e da wa lo e seun pupo ajenike papapa oya manda gbere
3: ka ajenike fun mi lola loruko e se ti e ba wa nbe lataro o tun digba mi ni ori eto ohun obirin ma ba wa
0: queen mother
4: e se eyin ololufe wa fun gbogbo asiko yin te lo pelu wa mo gba gbo wipe ati ko eko kan tabi ekeji lori eto loni oruko temi ni eludipo lo wa kemi ko imoda o dabo
0: to e da po mo lose to nkoja lose to nbo e seun jare lori eto ohun obirin lori kanin kan ga gumogbe wells radio 89.3 fm o ko temi oyi pada o temi tope akin ko le eje ndupe lewo awon to tele yin mori abi ati baba mi nbe o ehe mo kiyin ehe o ko ti mo yi pada o ti mi to pe akin ko le ewo o dabo
5: nkan wo ni gbogbo aye n dadari kiri ti won pon yi West Radio 89.3 FM nga agbemagbe
6: 89.3 FM, your preferred wholesome radio.